0: Yalung sisi cemoro Amerika wara dongtang biri nyamti cegi turup kila zomsin yubsi.
1: Singgalingye konglang ana cu sentu betini loka tonggir ki sentu pumbaswa dendu jita do cene Amerika wara dongtang biri nyamti cegi sabtu dangwe gorki tinzom gojo to lakdang jene tundi ki liusar nyamto zom si kubtiri. Tingdi jodion zoi tita sibe nangzien shunzam ta xingyi.
0: Siamla ana basi mutu ce sengjur gundu gunchung lezen ki nangzien sengjur gundu cibete sisi naso.
2: Gwen du sengkyu ta ye kya sunle, gwen chung nuhu linle, kye le bu.
3: Sengkyu gwen du gwen chung le zinke, sengkyu gwen du nang chen.
1: Sengkyu linke, miti nye do ngap te lak zamla, jilu nye do nye do le lo gol ki. Pusu kusup de sha, siamla tiyo gol ki nang de shibde, ben jo la ne, mo zhu nang.
0: Nye du yu sa gui bada jie gup chue din di dang u li ne si do chung wa ra si na Ming ngay para jilu nye dong jame nye shi zi zhu lu lo gho ra ki Pu su ka sab ri shu qing kin Mi ti nye dong dung jia ngab zhu ngaji sin bata Si bi shiri in to Nye dong dung jia zhu msi Ka sab ra jin Ti dong jia Si Si sa gip chue din di dang u li ta Si bi sa dham di Jilu nye jia nye jia nye jia nye Si dong jame nye shi zi pi lu para ji bi Chu gu ma jar ki pu su ka sab ting tang gui ri shu Cam jo ki tu zi Jilu nye dong jame nye shi zi zhu lu jin da zhu nye bi ci sum chi su jing nyin para rin tu dang yub zi Cha jin zong bi chu gu ma jar gui na Ri dun shu gin ki ting bi ki tu zi nang Dong zhu bo tang ge chin Xing jin rin bi si tun shib shu le di che ki Pu su ka sab che jin to dang ma la ni Jilu nye dong jame nye shi zi ni lu ni Jilu nye dong jame nye shi zi pi lu para ki Ri shu tu zi rin tu dang wi Zhu lam gu ku rim si Pu su ka sab ri shu che cho ba tang Pu su ka sab ki che jin to dang ma la Yun che me para le su chin xing Jilu nye dong jame nye shi zi zhu lu Tim ni tu lin xie bi qi nu sar ba gu Mang zuo ki dap di ngang Mu tu ka sab lin pe ri shu che cho gu yub zi Ge gab chue din di dang u lin ki Min bo ro da xib che lin tang Kim zang pe ge si Di yu gin gu ru we ngu zhu che tun Si ju ti qi lu nye dong jame nye shu zi ngang lu jin da zhung yi bi Si sum ji su jing nyi kuang la Pu su ka sab ting tang bu Tu do tu ri shu che me bi Qi lu nye dong jame nye shu zi ni lu ne Qi lu nye dong jame nye shu zi pi lu pa ra ki ba tang Pu su ka sab ki ri shu cha jin zong bi Chu gu man jia le ju cho gu yub Kasab Tseshi Tang, Yundin Ki Rishu Kasab Tseshi Jigzong Yixing, Pusu Kasab Lori Xin Zhujju Tang, Pusu Kasab Ki Gekab Ki Mengxi Tseshi Lin, Chukur Shire Lori Goro Sumdong Chukye Yinba Tang, Lo Sum Para Zhujju Risha. Nupju Cherxi Tanglan Bati Ngal Hakzam, Jigji Nitu Ngang Doktun Chesha, Xiamla Ti Gor Ki Nangtun Shibze, Suinam Digi Lani, Tengke Zo, Ngurru Nengshi.
1: 你家三年卡坦托鲁卡给进入你到你周六三十多对别六千罗面唐浪学习努比尔切西唐浪把清阿坦松东浪咱们接受到天切不是现在对别切你学习你努比尔切西给用那么长兄弟看他孔勋爹说毕竟从未给毕竟努措所新疆他陪托相对学而军给努比尔切西唐浪把给么切不是他略到我身边切近您 努比尔切西拉达尔切沃措内明都贵村三年卡坦托鲁卡给加起托鲁洛顿罗马尔米杰勒提连接沃坦努比尔勒切基交别提顿坦估价切别加起熊努诺马村叉叉五五昂明都贵不是三贵别写到切巴行的塔鲁努比尔切西拉达尔切在米七九坦阶段西巴坦唐浪不错新疆坦片种 贵州所新疆塔，让众塔从今日起组团新疆团结组织兵团去，习近平特色唐伯具体重新记录所塔，重新组织习近平基座主将，习近平训练连锁了命令，唐浪先的罗今年松柏学区塔学区连内，也就古州沿乡塔重叠塔提名头，贵州球队不是。
4: 롭친로메탕랑십슈누규체시니콩션데서중앙타롭스보노스보미지부제기냠토랑렌다르웨신덴베두규케친시리
1: Turup Sarbe Dunku Shunu Rangdun Rangtar Ta Bangar Chirki Ki Namba Sangbo Ngunbar Che Yubshi Sendolin Ge Ge Ge Mi Ji Bu Ye Nin Jar Le Mi Che Tong Do We Che Dun Cha Ju Ge Che Dun Cong Du Ka Si Nir Xia Xiam La Te Gwar Ge Nang Dun Si Bde Bien Jo La Ne Mo Zhe Neng Zhe
0: Nye Tu Yu Sa Kui Ba La Ge Ge Mi Ji Bu Ni Si To Chong Wa La Si Na Jin Ti Dun Bi Che Nyu Shu Ni Che Nyu Shu Chong Nin Pa La Nin Jar Le Mi Che Tong Do We Che Dun Cha Ju Ki Mi Dab Zin Lui Tang Nyu Ju Tang Koryu Song Jong Su Jun Men Zai Tang Men Ju Chui Din Li Li Che Cha Tong Ni Le Mi Do We Che Dun Du Zuo Ka Si Nyer Yub Zhi Che Gu Ti Ni Mi Shu Tun Gong Xie Pshu Zhe Yu Di Xi Di Zu Che Xing Kun Mi Ju Cien Pa Gu

0: Long gen chung da la kham sa shob de le la.
1: Ling ya shob de le kong kham sa.
0: Long gen chung da la kham sa. Ani nga na zu thring le chen na le ya ge la ge nang thung khari thri na yin la.
1: Le si ta thri ti na le ya. Thue de be lob chen na lo le ya. Ji ta than de zu ge ge chal lob chen bu ba.
0: Ana
1: zu pen jong di yin la. Gekeb zinbe yin la kar sin la.
0: Ji yu go.
1: Zo be chung ge zi le ya. Din de ge ji.
0: Senda
1: chukko yorwa, dikko yundu nganzu da, senda dinde chukko yundu, senda kaze tojian telepagwa nganzu denja ki todam sanata, denja koryo kukuduwa, senda di kuku yuzangye tanda kyakab dinde chil dunje, chay lunbe chuji ki kalube jing mojata, kalube laki, kalube lene, dimi ki kalube jik juishu nambe kabli ya, shunglum togi jik chenri, le zungun gori dinde gali ya, Jik shu simbidele yis.
0: Lo, gilang gonga mechil. Tamde ya shiwa chi shiro na shu
1: yin.
0: Lo, tochi. Lei lo.
2: Pena.
0: Lo, simbu kamsa.
2: Lo, kum kamsa.
0: Lo, shiwa sanin khane gyungu yin na la.
2: Sanin da tiring na da ba jangbi la wu la.
0: Lo, lo, le se chen khari shu yin na la.
2: Chen la anjuk chen bi shu gu yu.
0: Lo, unjuk chiten la jimju thi. Onne khari yuwa chay shan ne te gan gen chung da la li ya sun ro na la.
2: La se.
0: Lo, tochi.
2: Pena ke cha se kena.
1: Lo, lo, lo, kum kamsa.
2: Oh, kung kung kung, kena, kena te kengko longa chu yata tukshu su sin tele te bapa tingtong te ki te tito lenza te da tanja chi yuki mendo longa chu tukshu sin na len shok mari sikindo nando matiya ne rangje re da te lopta da yarki maji shikun tingtong te ne pesho ni ngewar matiya rangje re da te yindu yang lamzo la ne chochun ki ka tito gwenye kore tito manna che chok manzo da
1: No, Tangbuti supu takchayagi mingagi supu chayshi lumbay chayshi dhkori, dilnyo yorwa.
2: Te nga tanda moti chuto yo, moti chuto.
1: Ah, moti laki yorwa.
2: Yo yo kenla.
1: Kiran lo tanda chukchu simbaray.
2: Ta nga tanda lo tunju tunyi re kenla.
1: Ah, tunju tunyi re ba.
2: Re la.
1: Tunju tunyi yina, tunju le chabi yina, bakbagi di rik di kolunyi chingyoga anta sebu tatu suay yo mare, sebu tatu suay yo mare. Di gyega gu chimlu,
2: chimlu gu tutamdi.
1: La.
2: Anda ngobu te karsha wukin.
1: Anda ngobu tse na F sars tuwa. Tanda kena B, B rinbarwa tina F sars tuwa ngari gi mohato gu dunliya kanyo gu pinyin chi tuwa.
2: Oh.
1: Oh, di. Di lo tinju na gyugtan yore. Da che di anda ngobu dina liya tuzu suay yoma. Anda ngobu ta anda sebu chi tuwa.
2: Oh,
1: do. Di na lo liya. Che di yi sa di tanya di suay yo mara, F sa di tanya mido suay yo mara. Di chazan kiran, piki kiran yu se, jimjri nyendo ki piki chale na se, gigun tele te je, piki nal kuna na be, piki nal te je, timlu nal te je, kiran jishay kekbure. Kiran nyele ya, inre se sugu mindu, nganzu tep deo mindu sumo sumo che, nyele ya timlu ki cheshi kandre re, timlu ki todam kandre re, o di nyele kandre na ure. Te kandri na, ane shine, nga lo tili li tu tinte su su tu, su ya tu, nga li ya puku kya ya re, tinte ku kuku tinte su tu samta, di ta tungu tu na, an suha yu bache. Shen nga zu kaa chigi, nga li ya, di ka nyo ka, nyo cha ni kanka che, an suha tu kutu nga. An tu che na, nyo cha na, ane, la ki suha me bata, ane yinba yina, ta di, muda la ki yu bache, wa di, kam lo ka pakwa di tang chi mi yina, ki min tu, si le gu ma re, todam chi tu, Kiranga nga pakwa laki me slegur te pakwa laki midus legumar laki yor karsin mota laki yor wa. Wengya laki di rigme tunpe, giga rigme tunpe chugo tangsha. Che, ani kiranga mota laki kama kucha dhukuri, mota laki le loji le kama chungi le yomare. Chata kama kucha gari, nyecha kwamu nyikina nyeton tengare. Tana, pika ya namgyu matamba shongde yagum, sumpa tsigu yagum mashungi kimi, ta pika kalo kemi inda yina, ani timdru timlu nartanto, Sinti kanya nima chunga maa kiba chigiri, wadi thotam na yore. Dezo kanga nga zu timlu gu thotam. Chazan, chayshi dipine, suaya yo maari, si kaa chigi, yo maari da, yo ri da, yo maari, si kiji di chigo.

0: Lola, ni se, so se na mato che na. Lo, se ne ja wo. Mhm. Ni ku ngam sa.
1: Wo sa che la.
0: No, se na chu ina.
1: Ni tsi chu se ge la.
0: Tsi ni chu bi su me la.
1: Wo yin ge la.
0: Ni se, lo lo, se ba ke ni na.
1: Na ji se la te ni.
0: Ni se, ki na ni che na chu na je na te te su be. Pu bu tom lam tha ku sa wa mo la ge ta na be. Jo ye se ti so ye pi ni na la.
1: Lagala sujin yamud gala thangdo chiran ne zo chen ne chiran la cha tini ni ta chabje tini a phoy tu shubi zo de gala a phaman ni la da a kule kha sun se sen tin de shue yin ga
0: ni se
1: a de sa ji di khasan ne ki bala tini ma a singin lo na chen da shin ye bi ki usunam la ki tini ma chambi shu tri ya tini khona la tini a gu su se na chaw nam ro da tini tini de ji de ya mi ni shue yin ga na
0: ni se lo lo
1: ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤᱝ ᱜᱮᱞᱟ ᱞᱩᱡᱤ ᱛᱟᱨᱤᱠ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮᱞ ᱛᱤᱥᱮ ᱮᱴᱚ
0: ᱱᱚ ᱱᱚ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱪᱮ ᱠᱟᱴᱤ ᱫᱤᱱᱟᱭ ᱱᱟ
1: ᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱮᱨᱩ ᱞᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱟᱢᱟ ᱛᱤᱱᱤᱝ ᱞᱚᱡᱟ ᱥᱤ
0: ᱱᱤᱥᱮ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱛᱩᱢ ᱪᱤᱥ ᱱᱟᱨᱚ ᱱᱟᱱᱟ
1: ᱫᱚ ᱤᱱᱫᱟᱭ ᱞᱚ
0: ᱱᱚ

0: Lin, Gungam-san.
1: Kam-san, kya yang jiso la?
0: Long Kam-san, kya nang tse la khashu yu na?
1: Kya nang tse la sikyo la?
0: Deng tse chuta, jibay la?
1: No,
0: no.
1: Kya ba di nga jing long cha tana cha yu la?
0: No, no, nisi. Denzi chitala, lezi na shu na jayi na titi shubi, kitu la ge dana be amtsirin lo ge shibdi soya pinyo ina.
1: Nse nyembu ti tangtok, tiringi lezi sojong ba genyang jizo cherang tang, sheba tiri nangken gen, basa ni la pune, ninda tuk sem trobo yongwe, nangken shu yun ina.
0: No, no, nse, to che na la?
1: Dere, nipdi nge nangmi yong la pute, ninda, kusu, se tang tang, jawa lamdo yongwe,
0: No.
1: Yisim madu simba le la ba so wani shu che yang zoom ki su tu no long je le ji kor sa re

0: ning gu gam san gu ren chen kha shu yin na
1: kam sa ge la dong ga ne yin sna zwa yin la
0: no no listen sna zwa la ti ren li chen na shu na che yin na ti shi be ki chu la ge da nam be am chi ni lo ya sip di so pin yin na
1: do lo ta thang twa ri sa la ge li ge to chu ne ge yan che chola ta che ba tu se ne ge ye pa sa la pu ni sa la ge yin ge to se to bo yong ge ni chu xia yin la
0: no no ta che na la
1: kita jab ji du the thong thong na ro nyam shun dang sin je unit ta ta ye ki ong ko to bo yong ni de sia jin la
0: no no
1: kita jab ji du de nyam ling rang nyam shun dang sin je tho ko mi ma wo tu la ne so nang ye den tho su mi na ta tal ko ya ji ko ko so na de ki la la tham ti yang ne yang to na ka ti che sia ni de ne kong la shu ke thom pe ma so ki la po ya jin la
0: ni se
1: ene kang ju lu ka tho ke thong ni yong dang ni ya pa ne tin che so pe na nyam shun dang sin je thong ni yong de ne kong ta tan ta kong la shu ne ke ki tho ko sang ko sasar shupi thoku wang tila puni nita dhiki toshu chupu yunga mito shiya tangan chungu wangu lala puni toshu chupu yunga mito shiya ye dine sokar shupi thoku ndawa dhira ta pasan siri la ta tiyel puni kumti yang ya nanga toshu chi shiya yin kuiwa tinta mito chungi lide nanga kubo shupi thoku nizi kongshe nanga nanga shiya yin la
0: nise lolo
1: yasi lise gela dhiri ya dhiri yin la
0: lolo samgi yisung shedi ine tholi mga sero na shudin chako la
1: lato di shudin chako
0: lolo
2: Lo, sembilan ini cina kudu sibe, sibe kiri tu lagi tanam be amat sering lo kiri sibe, lindo sensi nandola.

Gorshe nangse rimu. Gorshe di na tangwara. Pomo nganzo zhose lembu shi tienda. Nangsa chula zhose lembu chi tienda. Nangsa namge chatang nyamdo do. Maji mana pomo nga korwe damla timbe do. Nangsa ngemi chutang nyamdo do. Tome nyambe pomo nga simchung shote nando shotang.

Gorsia kang kang sheri. Ride kang kang sheri. Nawe tueba mado. Namge ri zero. Jeyo samba machung. Miyu tame nange. Chuejo zhexi ngani. Guzi dila nyam nyam. Chima nyamdo eyo.

0: loa di ta nga nandu mii lupe nangi ane ta digi nega chishung dek ten taba ya tida gyabu ta ane lumbo gyabu ta se tabu di jiraes loa ki ane nga nandu maa ta ane po nga de de je ane la chandu yuwa res la kan ka chishung di di ya nandu loa swata di karirwa isi ya sena di ya yip jate na loa sopa bayo dawa la chakzi ki chadum tabu yin sa ta nga nandu ta di karis yuwa resena ta tuanga ta shingi di zema gyabza jage ta soma yorwa soma di kobo tongba o ta dende ki ta chakba jige tsururu sewa na shingi ane di dapchi yuwa res di di ta di nalo la ane chakza chakza bazu ane chakza ki chadum tabu shia yuwa res di sopa yuwa siya di kaba kogu yuwa resena nga nandu di loyu chishung cha yuwa ra bomba yuwa ra o di ya di ta dapu ta jige sunga res di ta tsoa nga yuji nalo la ane tonya ta di dapu ti ane tanda nga yuwa shi di dapu shiwa ra shas longtong mangong de su yo da da de ten de ngaju da tsen re de ge ge chim be ge ngaju de de son ni hang sai gu re sha s de di ne ngaju de ge chi to ba ni pe mi se be de re sha s ta ngaju ma son na ya de da ma son na re sha s sam le de ne ngaju lo ding de so ri da lo ko ma ta ne tin de lo wa di ta cha ba bu de de ni ning gi ye yo de ne be ge ni u ji u che be ge de teng ye ge ya ja si re s tela ta loa di ye ni si wa res che u ma ze ani loa ko na lo tap ta ma su no ani sho ye la sum ding wo par sum da ani ye la ni lo tap ni ani di ding wo da ye la ni le me ti da ani ti ni ni ge sa ja ka kan ji si mi ta ni de sa ni de ani lo ye pang mang ta ba na si sha ya res de ni de o de se ta ji ko na shi ben na si ge ani ja bu na si me bo ta se ki ko che de se ki de de wa res ta ti ne ba zo ba ti da tsen re tsi na me do ani no jo so re ki ko ma ta na ani ti o chi o chi ma la zo shi ma de ani zo mo de chi la bi ba o ta ti chi ba bi ja ja ba ti ki o chi len zo ti ni re s ta ren ti man za ba ka ri wa res ani ga lo la ani ne go ko ne ba te ma ta ti men gi ne ba si an te yo re s na lo ko ko de da bu shi na ani rob za shi na an ten di chi re sha s
1: Lesson. Da kong le yam chi la zhe xie yuan bu neng xin, da ning di na ge bu dian le shu bu tan zha bu yu ji da dang neng xin luo di ne le da yang di ta guo le yu bei, da luan bu de wu ding zhe qi shi ba le. Da ma xi qie bi neng na zu mi ge lu bu, da ma la chang mu luo ke gan ha zhan qin bu jin bi ne le, di nang ne le yang yang na zu ning tan luo suo dun zu yin na yang ti wei yang dang na zu zha ji ge da ma la de wu ding zhe qi shi ba le. Lesson. Da na zu neng ju suo na xu bi ne le da yang luo ne chung ya di da
0: 这是给蒙古姐姐的起活吧那顶着印度是吧这里我们就来了跟着学的那罗内的那样给的就近的做跟着这里啊托运来了那是那第二他培育所有的吧可能你们的就是那顶着这里下罗内那一种在可是那样的就是那样的顶着这里他得就的弄得吃吧培根 ta chusar di sibole ne mitavare es ta de chosu chibole ata ngana zu ke ke de ani kase ruwa chi ani ngana zu kase chumeri chi de deri ma bu se ba ta mar en de kaza yu ba ta ma ta cha chen bo dob je yin na cha chen bo ani ngana tu ma bu yu sna mi du ta tu ten ba sna mi du ta ta du ma bu yu ba de deri ta da ko lu pa du gi ki la tu yu mo de ba de ma ze ani cha ba de bu ta ni gyu ri mo chö ma du ba cha ne gi chu tsawa dhige di ane dhamba tsawa dhido dhu jyo mandu ba tsawa dhido dhu ane nga ranzu dhu mandu ba am suwa mandu ba daa dindegi che su na ane gi di jela tatun jyo lam da tabu zi ane takyu da yurin tenbi jela ane lone tabu chungu yuwa re es da lone chi chungu yen su la zi da dindegi chi re sha
1: Lesel taa na zo loe ne shi di inale nam gyu da choye chun ne shu nami maang che chi ge taa kong le amji la shu we ge hanga na zo nge zui so dindze di shuk che chaya shi bala da kong le ya shu ya ki sa dung so di me zang we gyu ge ge ba chaya yin re da nang shing ki da yang sim le dindze shing du chen bu chung ya tan di shing ki na ane yang chan ba tan cha chuk bu la so dindze ge gen che che ane kera le ya ne shi di rim shing dindze si po chuk shi bala Lesel da pi lu su ri ki shung lu le che bi na da bian den gyu shi gong ba tar bi na lo ne de ya ye wa ri zi chi na yang kar kar che ya yu na
0: da nga ran zu Jujhu Kurang ki Gwambatta suna da lewe liu nalo la ane gende siya ari la lo ne yewa jeza chik sung siyam
1: nesu
0: pii nalo la lo ne tangbo siya su lo ne kyebo siya ri su lo tse rang siya la da lo tse da wula cha siya suna dii nasi ki yewa lo ne ca se ri siya ri ca sub siya ri su dii manzi ane ya da lo ne chushu chi tebo lo zhong chi lo je si chi pung zang jian si chi ane ato namba je yu ari si
1: nesu
0: ane yewa chi na tuan da si namba je ji 이와 체크도 무슨 아주 규시 공부 땀나
1: less lesson nam gyu ngna zo ta nebe jing ngone shu mi nga lo de min du su du su be ma do yan ki ran yeng ni ke ka je image da da ne shin lo ne gi ko le yam ji la ngo jwe na be ta yewa ge di na ne ki gi na chu yu me ta tin je ji ki nge yong yu ji re ba la sa tin je yin du zan ba ta ngna zo nam gyu ne ta ne shi kan je ji bi ne le le ngo le ya men ga le ya phe je ta je se bu chi na ya ji da ki ran di nyu ya gi ken di yeng ni kan je ji le ya tu yu me la so dun zo ya wo che ma ki bi na yan ki ran men ju shi na be gyurim na yin le no ju ki men ju na ya yin ne ri ba la ta ne shi ki men ju di tu shu zhuo la so din zhe ki xiao jue meng gu xu di di dun leng ge ne di tie li ne le tu nan xi nan gu ge zhi de guan
0: zhe la
1: le se ta che bi na ko le am zhi la ki ran ki lo ne ge ye wa ge wo zhi xu be ge li na ya lo ne tie bu se ya ji song song an ta di ne le ya na we ge le ya ne da xu ne min du ti xin ki ta lo ne tie bu se ya di ya wen zhen di ken zhe nan gu me din zhe xi se zhi ge ran na xu wen yin
0: 나세 다 고대선은 쉬버려진 너네 대부터 드링가상이 아주 망트러스 나면도 다 이 만차에 가르송이 얼었는데 대기다 벽에 대입서지 치관에 치관에 쓰냐
1: 됐어
0: 어떤 거 나도 쓰는 때 뒤 잡으라 지워디네 다다디
1: 네스
0: 네스 내가 뒤 잡으라 지 잖아 지워라 가지고 남기 대부스 지워라 언론에 대부

ngojo zirigan da lubo ngomo yinba u jingom kawa yani kenda u tikba kenda kenda jobi ka u heba sura ta tikba sina u heba tege ya jibi sura te ta nemde gyo sura yande rote jila nimpa teri toge tege kanga dewa sura dindriya tola ane ya luba di iji tomi kare ya teri dhu nyam oda di lone tebo digi ne ta zo da da nga minyo da sabu dindriya re oda sura loa nal pekin shu za pekin shu se ne di kama sana loyu ra re loyu nal loyu luba mango te yo za luba di kwa mandum na uka ye rote jibo cha ye ulam debo meba cha ye oda jira ne luba tomba zangi ane ya pa desa sa cha ye ta di tebo singe di nga na zu di lone tebo se dindriya zila ngon zi shu ga re la

0: zamba seba deni ngan chue mebe kamne tawi saja zo che si yin du gun du zamba sebi tani di minam ji nawar tu gup di che chue dang pe nu ta yila wale chang eri kang la si na deni gun den pepa nam ji je dang chue jin bi sa che si yin na nga mo ne sung zamba ni pepa nam ji cho we chue du me du mi ruang si yin wo na zamba seba di chi da chungwa yin si na deni le la chun bi so nam pa nam ji jitu sasing lekba meje neji samyon deba tang yertu su singla chun jenba lu jaba zangen goba zi kawa tuma kese cheba tang duntu su sing ngadu cheba tang yuge nang ru tang sen yewa cheje ngoda gemne chuwa nang tu chede daba tang tedar nyongzin chewe gyurin tuma gyune tade singla roju denbe zamba te chungwa yin wengang tada nganzo lopcho tsu tsu du zamba sangke ni hajang nyungyung le me Tēdēn ngān chē sūpō yāng tēzām chī tāngbō mē nāng cēn lī kī tā jē chē bā yū zāmbā nī mī rīk lā chō chū chē chūn jīn kēn chī sē shī yīn bī pē rī zām tū mā sē yē rī lō tū mī nyū wāng shī kī jāng nām gyū chō wē chū tū zāmbā nīn chī kī sē kē chē chū shī lā jī dē chār jīn chī chū nāng kī yū zāmbā chī nē tāng jīn bā ngā rū chī nē lū sō bē jē lā sā jē shēn chī jēn gāo yī mī sē chī kē nū dēn yū 제장 먼저 롭조 수 뒤윤 초회낭 네발 또 짬바 망잠세니 대신 탕웨 류부시 용마 제데 레 배잔 두준 제주 무시 냄부시 죽토바 제거
1: 롭초초 정리네 송 짬바 최규 머니 반낭라
2: 당추 매도 제베 롭초초 양키 데메 가스 돈레낭
3: 매도정지주라렌조싱
4: 남다리베네라인예주
5: 空气比罗能对你遇见恩子准备培云谈的出去人的塞不及先生啊这不仅仅从一年来云头真不塞给空气约不起了但什么样的主人不培给日子开去点别这个去用功过几年呢看着的
6: 陪你路快给加速食堂找啊就这个那把哈将普通错不语别人过血糖忙血难道这个什么当拉索吧哈将给忙不有理拉巴图这个你陪给路快就这里什么当给红薯多把音前的这个啦明星他有的呗
7: 有的这个啦这个样色性替路具与人点啦为咱苦土得给全部有把点读这个是被他念提可对你这你空了这边吞糖干你有这个

0: 손에 숙침을 주고 대샤다 단다 감토부터 토도면 하고 침토비네 개디디 지로그 주베서스 땅은서 딘데지 디날 뜻대로 제 알레 디날 코란조 도스체제 대 아니 이 물년제 어치 디카디 좀 줄래 줄 합이나 코나조 바르게 그래라 코나조 디캡타 세도 그래 아니 코나조 딜리 농고딜이야 된자 민도 농고딜이야 토도 민도 농고딜이 간주면 줄이 샤스 체제 먼저야 직치다
1: 독자
2: Mudahanda, cuma sih saya lese perlu dengan si kecil ya di sana dua yore.
0: Oh, mudah cek tu ba.
2: Oh,
0: sahaja dua yore ba.
2: Oh, dua lo kalu sih.
0: Oh, cuma sih kalu pas sahaja ba.
2: Oh,
0: dua lo kalu sih, jauh lo kalu kaya sahaja ba.
2: Lah, oh.
0: Oh, lese lese. Tadi ini jadi sih, kan? Mudah cek dia, tadi jika orang ke, tadam cek na, jauh malay kongi, logic ni nali ya, tiap tu jual cok malay.
2: Ah, lese.
0: Jauh mal, leto ya ba. Tap leto yuwa logic limito, ane lo nyi limito sato, tato yu temto chidan gyurchu gu maare. Gyurchu gu yuwa ma gyurwe ina ko ta, da jagro leto or nyor saro sur cha di arwa. Di nga zu tangbo ti shay kya, niwa de karsada. Chirin di, kina temto lu ya, da tanda mori chenpo to zu maang chay zi nga na zu pechoo chi du, tangbo nyu du da lo gharib, tangbo nyu du giga gu garja chirin na liya, zom ki toze, zom ki tupze arwa. Chugwa kore nangka jize, kyokze, duzo nga cheshi yore, di chetin yore, dos cheche, temdu lu du. Da nga zu temdu lu sabwe chele, nga zu manguchik, pecho manguchik da, dromdi trep chasha. Ane kyokze, dindere, timi nga nga zu kolyo kanka tanda kangba, singirama, cha duzo nga nga, kashe ga nubi kya kaya da, indi cheche, jiru doya da, kyoyak shukchiru tanche, drom tubru tanbe, cheshi gan, drom gali ya, drom toru tanga orba. Tubusu wanga toru na, toru khashayga toru rinpuchik dame maza, ya rinpunyi zay ta. Ani di gali ya, kore kyokzayi tseshi ne, chi mangchi luya tseshi zay, dindayi pechoo chiga wara. Zay zang, kira chirin di tungu mayna, temtu gyur tugu ma re.
2: Yesi ila.
0: Doksu re, tanda nye, gyur ma chogli chigil, chagro rujab yuwe, lo chig nyi na danya mebche. Nyi na tanda nga zu, go san sashi tuwa, bakzo chidung rinpun sumbachi. O di yina, jidan gyur chugu ma re.
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི sun yung guri, di sun yung di, ani pigi mota tangche, pigi temtu gyurga yung di, pene kuwa sabri, pene kuwa wri, dine lu guru wata, a luksa de li du di chasu du, a nga pigi gichi tibi, pigi lu ya yor, singi so dinde cheche, pigi ya, dinde neju dinde lhatu guri, seza, nganzu chale nanye ge, jik dinde lam jang pigi ya ta ma chepche, lu chogri re di le, lu ya ki tim lu gu di na lu chusha di le, inay kirang chugo di, yama ji chabata, sobjyo chenpo gyabiyo bata, dinde yinba yina, temdo gyur tugu ma re, sche, di nganzo sesha di sebo gyabur, di ma gyabiyina, nganzo nyo chabche, pigi ani zon chabche, nguyo jay chabche, an temdo luwa do lu mato bina, apa rul kago shibu cha di gharba, o di inji mi ji ikso na, da nga ranzo chitan chana, ka chigi gyana dwa, mora wadi di nyo jay kwan kyabcha nyo yung dwa, gyana la sacha mago sunza, mora di me ba di wo, inda to shira ma to nye di, pigi laga shira gui da, ma gui gui gui jay, So yun do ngancu sacha tobu re ji chugo le mi dacha re kwa u kwa re jazan u matabi suja an to mungu tungu re shuk gyabu matabu che an to tungu de chugo di nyingba shibu cha che ceshi malayam che temdo di na lu tugu ma re jazan di yun do ngancu di na li ya 이익선나게 같이 비게 약장마 쉽지 인도 합체 공원 키부체 비게 존예대 넘규 인도 합체 선바 상도 합체 주거 뉴 강차도 아니 벨 백규르 우리 주간가
2: 네시 대도 디나 이런 이슈 티르 센이데
0: 아니 센이 있는 템도 줘야 열에 다 이내래 니에 캐나 슈샤유 템도 규 규르초고 열에들에 이내 캐나가 템도 규 템도 비게 루 차니 템도 루 차베 질 캐나 모터 좀 토르 담바 자 퇴버 가바 신이든데 야 지탑단지 템도 비게 로아르도 비게 캬마케 그래.
2: 됐어.
0: 그거 캬마케 그래. 이게 개가고 이 까짜 처리 나올었다 비게 딱딱 맞는 템도 비게 로 말해.
2: 됐어.
0: 지난 뒤로 토 말스 계속 다 드리게서 견라 꾸꾸치 뒤로로 증가 녀비 플러스 비스는 딱 아마 있는 거죠. 차도 더다 매자 쇼르스 겸님 주 체양한 주 만조 타그레 넘규다 타그란레 야마르디 플러스 체뉴 사제 그브리 쇼르스 집디 다 지난 주 꾸딜 지글라다 꾸디게 다 어레 다 죽어도 봐서 사실 아산들 이제 로르 왔다 탄데서인데 진짜 지하지 때문에 차도 그래는
1: 거지.
0: 차도 그래는 야 죽어 디나 주디 비게 체진딕 좀 튀는다. 비게 차고 그래는 야 디 라케다 이제 야 체진 야 로가르 비나 로투 말이 잽투 말에 근데 그걸 다 잽이 온 거래 디딱다 대응도 전제 되는 차례 나니게 디 내가 빈 빈에 디 소주기 하지 요 말에 저단 디 인디 지난 디 토리아 이스나 내야디 개체물이샤 레스
1: 먼저 랑카 세브 총송에라
2: 나
1: 총송 나 토제나 네 레테나 슈바 토제나 슈인라 로 시덴 자고라 나 레스
3: 로버키 코르간 뉴텐치키 게브조미 나피엔 능츠키 랑고용라 냥고소시
4: 강중토 조텐치키 추기기 김자 멜라도 동웨 차괴 메지 딜랑앙 줌규루 고긴소시
5: 삼시 메베 우츠지키 튜즈 쯔네 치신베 퇴자 네베 진제 체소라 조셰 텐시
3: 여름이 지글람 인라 머티 양이
5: 팀루라 지구니 체소라 지구 슈바탄 직송인
3: 여름 변배 주슈기 신의 된자라 예린 차투
5: 팀루라 지구탄
3: 지글람 로송지 여름 변배 코르도는교 차글린 유바슈
1: 跟从他来，给了你这天他们当地的人生保险，把给忙不起他们结果开始工作没接。
0: 老，
1: 你想不能给推荐哪路了呀？给了你没推荐钱，谁知哪路那些
0: 人？老，当年他们第哪两个做主机车的，他们修全部修差用过，加上第印度第今年呢，泰国开始呢，中间的你可能有第哪路了呀？这个珍珠铁路他们打这个给珍珠建筑给他们打。没准备，查出点这查掉的，你查出点今年刚做的一百年呢，他江南小主播了吧？江南小主播，好像就加个他那二十四十个多万
1: 呢，
0: 二十四就他，这个难度好是多啊。这张电影就点这查用的，啊你，我做的干么土味呢？啊你，就是他的家下人也提锻炼啊，江北人呢偷偷吃下去，点这水平，他谈的祖辈人呢偷偷吃下去呢，啊你搞懂这个事呢？那新提卡的是那静默啥是民族歌，龙国卡这里啊，我的这出国的这个的那里啊，
1: 最没错
0: 啊，那小个出租店的这个呢，广大出租业务不都最没错，啥子的，他们突然人家有的，他们的突然公布了的，他们说的，他们的嘛特别呢，你进来人家看看就没就搞过了，你呢，到时候如果的开始落到几个月了，看干啥，各个要嘛的。这段地区的图书馆个，当地人的那里呀，他这图书馆不是那的，
1: 俺
0: 那他开个时候呢，图书馆什么那不是那的是吧？今天是第十那，我今天个图书馆去个，今天的他乖乖那下注要的，第一就俺做这，他最近的就俺做读书带用的，俺 rāñchū lūṅbat tāgar rā. Chāngwān chū māngzō tū chū kāpā yuñchā āñchā yā ōgā tō māngzō tā chōpa sī kē mē āñchā sō āñchā kīrī bā sī yīngchā. Tā lūchī nāñi māngu tōng ā. Tā tāgā yā māngzō sīm chūng tā chū. Tā kāli nīm tā rā chū tē ā rā bā. Ō nū gā yō mā rā āñchā chīn, yō mā rā chīn, shī shā tā ngā rā. Ō yā lēng kā gā yā āñchā mā chī Terim matsin, senyi tere matsin, na matsin. Nye tuwa matsin ya lo yung korwa. Dini laki men yon rin zhidongwa. Chilo langa de chakambito yon chakane chatunga kujo liya lo zhidong nye zhe. Dine ya kanyi zhe me za gyurung kurdo logo chakchi matsi zhiyo nye zhe. O dine suje dat, dine mungudu chetan di yagu ma chebi na nye zhul habi na ngan zho. Nye zhul hadu, todam chenpe dike le gintze zhe zhu chikri la. Daga sagun le gintze zhe zhu chikri nye tanda tuy. Dēbē lōpzē nā lō shūshā yu dī tāngbō dī dīgē chārīng dīgē dē chē mī tā sū sū rē, chūgō dī sū sū tāgbō sū sū rē, gōwā dī gā dō, dī sāgōng sū sū tōdam tā, sāgōng sū sū chī chā, sāgōng sū sū rūpā, kē dī dī nē sāgōng sū sū nē bē nā chām tō ngō jō yīmbā,
1: ā nā
0: rūpā, dī dē gī chōng wē tā gān sū ngō jō nā yīmbā dī dē yīmbā yī nā, ngā tū dī lē sā yā, kō nā nā bē tēn chō kāng yō rūpā,
1: tēn
0: chō kāng lī yī gī gē wū rē, dī rē dī rē gī jīg sū kī gīm tū dē ngā sū, kō rī yō tsō kū sū gī dī nā lī yā, jē sī dī chī gī sī, lēm nī ngī gī mī tū sī chē, pā tā rē wū rē, kē dī tā rē chē, kō nā tū dī nā lī chā lē nā mū tū, kō nā tū kā rō chī, kō nā tū pā lōp sū kē, pā lō sī rō chī yā nā, mū lō nē dī rē, dī jīg sū kē rō chī sī yā chī, lē kū wū wā rūpā, kē dī dī chā lē dī nā mū tū bī nā, ngā sū lūn chū lī yā, sī shūng gī dī nā lī yā,
1: nā mā
0: gī jī dīnzhēgī dīnzhāgī tōtam sāchī yōrē, zhōnghēgī dīnzhēgī dīlīgī kōfēnsā chī
1: gyāgāl,
0: dīnzhēgī dā,
1: chokdūgī
0: dīnzhēgī dā, ngā rā rā dīnzhāgī jūjī dā tōtam sāchī rūwa, dīyā gāma gyā chōrī, dī gāma dī chāvī nā, anī dī kārsī nā, sāgōng dī, sī shūng dī, lōjīg chālē nām dēlī, gō dī nyingā tēk sī yuwa
1: chī rī,
0: dā, Kunzo mingde zeru uruwa, di dan dine ina kyabda che yungure. Kyabda che, chadol kyabda che kure. Ngaranzo dajo, nyenjo, dinde ki sanju kunye ke dike kyabda na kure da. Te kyabda na yung, da tui dewe na nganzo inde chane, di chane chik pike nu munga, sishun lu nu munga ana, de nu munga se nganzo gabri, dong gab kunye, gabri ruwa, geje she du, mi shida she du, de su kunye, da tanda inde chen tunda ya ma re. Di chane di pike mi dur dambar wa, mi dokjo li ya, chimda me tui nye li ya, Tili ya sungkyab che rungi su cha rungu
1: tunga,
0: gabi nga zo di che wina, ani lega di yunga yomari la kabu shibu cha rungu re, che zan di yindu, tanda nga shuya di dhugi di, da chik mo chokwa dhugi da, di li ya kharsini jik ne tenzui me, ni ne le zui tuanba yina, kiraan dhubi di gang la de che tunba na, kiraan le gindri yor la, di du ani shuk chimbo me, mi ri re gama re la, suku chola tanba yina, Jidan mirin sa de kaku shira cha cawre. A panangwa ngani keke me chugo de ni tu kwam chik tu nlaq che nyo bi sikirwa.
1: Non sirwa.
0: Ani keke me zang tu chubo o chobo ke bi yin, chobo ke to me. A chugo ina ni soji yu si nyi so xie de giri dile yo marwa. Da di
1: uyu ni
0: zi cha tiawra. Da ina chimda tungu yo marwa. Ani che zang ngaran chu kumshi na zonggal ju na ngui chegi mi. Zonggal ma ju na ngui chegi yin sa tiri ngan chu kumshi ji yuwa.
1: La.
0: Che zang di yin du di nali ya jik gyara tanya na ming shi zareng da shing shi zareng sa di. Di yewa chi tugu yo marwa. Orzhba. Nye tuyong ku jindri kari yimi rwa. Orzhba. Chugu kore mibe chugu inaadza. Di chugu di karasana gora jiga nal laga chayamdo chilo lo chugu mibe chugu inaadza. Kaiti gigab cheshi da tenbe chugu, garcha da tenbe chugu zon chogu mara la nina nyue chogu mara. Di nyuebe jili ya nganzo teli ya todam chenbe karasana teli ya shungdu ka goi gures. Nganzo zhu ca tengji rwa
1: kaga tena
0: shungdu goi gures. Nganzo nambyu kaga shana andra kaga rwa. Andra kaga zhu gura chazan di yindu. Tāngā tsū tārī tīk tsū chē yīndū. Khun tsū dīndē gā dhūbā dīndē ā gī gē gē sēnyī mīndū. Tā dhūbā dīgē ā dhū, dhūbā ā mō chō nī gā dhūbā dīndē ā dhū, dī khuwa shūk chīm khuwa kiong kio rā chēn, gē gā rāng gā cēshī tā tēmbē, dhū gī gī tāndā bōg tōng, rūwā chā tō gī gē bī gī
1: dīndē gī tā,
0: lāng gō rūwā. Tā dīgē gā gā jī jū lāng gō rīg nā tsū tē ā rā, dīgē gā gā jī jū lāng gō rīg rī tā, dīgē lī yā, dīgē gā tsōng 다 근데 진짜 탁주 치고 뒤에 있는 삼로 단약 뒤주 있는

0: 你是哪个老师？从谁那边偷钱呢？老师，我老公偷钱，从谁那边偷钱？老公偷钱呢？是人家我。那是。这人呢？就阿拉阿舅妈。你姑娘啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥 ki si bes sung se di so yapi nye na la?
1: Sung se nye puti tiring lezen so yon ba kenyan zi tula cheran ta se ban di di nang ke pa san la chena nye lu bi yin la.
0: Lo lo lin se to che na la?
1: Di ne lung di ki sen ro nying di ki lu si da la ta lo ka cha ti lo san la. Lo ka chu sum ki sunam da wa la ta o chu ke san la. Nè tōng kì pāsāng sērī lā tā kōng tū shū kīng dāo tūrī lā, wēng jēn lā, tū tēng wā sē lā tā xīn zēn lā, tā lē sē kōng tū shū kīng chūng tā lā tā, ā tā tī jī lā lā bīyā yīn lā.
0: Lō lō lī sē.
1: Tē nē, gui bē chok bē nā lā shū bē, chok tū sā bū sū nām tā wāng lā kī tū, nā wē chok shūng mē wāng lā tā, tē wāng lā, kī tī lā. Tene rogu chung tsari la ta ten zin liktu la, ten zhu namni ki ten zhu la. Kona so zo jebe, nanti chokwe na la, shubwe chok yong lu bia yin la.
0: Nise?
1: O, kaya yanji so la, o tinte kanyi la.
0: Lolo, nise, ancham ki song che di ne tolu bengang sero na, shudin cha go la?
1: O, shudin cha go la.
0: Lolo. Sandling

0: 인세 너랑 송신이 나만 더 재나 너 꾸신한 거라
1: 라라
0: Sen de linge mu ti che nang an se kyu in dibu thon le na tan che tin du se be sen do kong ke na zo ge me yan che chola kung kam sa ye pe yu na ge zu zong yang de sang le su yu be a ma ni mu zo ga la tan tan ne xin kong ki ne mu bin che yong li ne pian yi le ma wo lon de na li ne

Gorshe nangse jimu. Gorshe di na tangwara. Pomo nganzo zhose lembu shi tienda. Nangsa chula zhose lembu chi tienda. Nangsa namje chata nyamdo do. Maji mana pomo nga korwe damla timbe do. Nangsa ngemi chuta nyamdo do. Tome nyambe pomo nga simchung shote nando shota.

Gorsia kang kang sheri. Ride kang kang sheri. Nawe tueba mado. Namge ri zero.

Samba ma chung, mi yu cha me nange. Chue zho zhe xi nga nyi, gu zi di le nyam nyang. Qi me nyam do e yong.

0: Then, ajo lung di sanggan yong kurang buwe nyil.
1: Lolo, ni se?
0: Lolo, ni syukur.
1: Lolo, ni jadeng jawa.
0: Lolo.
1: Wih, kamsa?
2: Kamsa ngela.
1: Lolo, cena kacau ina?
2: Pujung si ina.
1: Lolo, pujung lan si bagan ina?
2: Jika si pena ni ina.
1: Lolo. Kita li cena si unan jay ina, titi si beku sama mula tanpa putum lage dan nambil jokya si di soya pinya ina.
2: Tangbo, ni yang punya li cena kekela, ni zo nang waya kekela, linje sangmal buje ina.
1: Lolo, ta jay na la?
2: Ne bo yu jay zong, sangba sang su, ni zi ajan dao si la, dao si ni la, buje ina.
1: Mm-mm.
2: Tene karme yang tengme rongso su, ni zi hudu chong da la, buje ina.
1: No, kame tega suro na?
2: Tene kartu yang...
1: No, no.
2: Nubla ge nyuxie da jin tomda ni ba den tong ma san.
1: No, ni se tom ji chi pi ro na la.
2: Ni si lo lo.

0: ling gu gam san gu ren chen kha shu yin na
1: kam sa ge la dong ga ne yin suna zwa yin le
0: no no listen suna zwa la ti ren li chen na shu na che yin na chi chi be ki chu la ge da nan be am chi ri lo ge sip di so pi ni na
1: do lo ta thang twa ri sa la ge li ge to chu ne ge yan che cho la ta che ba tu ge ne ge ye pa sa la pu ni ri sa la ge yin ge to se to bo yong ge mi chu xia yin le
0: no no ta che na la
1: kita jab ji du the thong thong na ro nyam shun nang si je yuni cha da ye ki ong ko to bo yong ni de sia jin la
0: no no
1: kita jab ji du de nyen ling rang nyam shun nang si je tho ko mi ma wo tu la ne to nang ye den tho su ni na cha dal bo ya ji ko ko sona de chi la la tham ti yang ne yang to nang ka ti che sia ni den kong la shu ke thom pe ma so chi la bo ya jin la
0: ni se
1: ene kang ju lu ka to ke thong ni yong dang ni a bo ne tin che so pe na nyam shun nang si je thong ni yong ni ne kong ta tan da kong la shu ne ke tho ko sang ko sasar shupi thok wong de la pu ni ni da de ji to chi to bo yong ni de xia dang an zong wong la la pu ni to de to bo yong ni de xia ye ti ne to ga shupi thok da wa dir la ta ba pa sa dir la ta ji pu ni ji tim ti yang ya na to de chi xu ya ni ku ba tin de mi de ji ni de na la ko shu to ki ni de kong se na ro na xia ni la
0: ni se lo lo
1: ya de le se ge la di ri ya di de ji ni la
0: no no sam gi yi song se de ne to lu me ga se ro na shi de ja go la
1: la to de shu de ja go
0: no no
2: Sebab kita tu lagi tak nampak amat sering lagi sedih, lindung sensi nandola.